kisi rangke pomo samdang yuna jema ne pomo sheba maksini guri zini tanda shibu shaza tuatam tiri shikyo omari shema do nalak pusu tohri

0: ngoy su lo ga che me sa ma ra ni lu tu sa sa ri ge che ga ri ne na le che che jo ri
1: nga ja ne ge che ya me le ga ri ne ni e chim zu ba xue

0: Chokzom nangne tongwe yuen zhongde, ngue su ming dun tu tonggab. Lage lunggab chebe nge tup sangma yong su se. Tang chebe nangwa te ya, juye yi ming langwe zhuwa te cepche. Tomzo te ya, yun do ge cha jenshik da, ji cha yi du ngwa ta. Bapchu ya, namke yin la sukde changbim nge cha du pabwe. Kusimbe chong rong chwe to, gyokchu cha la tukbe di zha cha. Tuyutir shinne, lalung gaywe tunni teni, yidu onwe zinchong te mingtong le sinchungwe simgu ti inba yong su tong.
1: Tongzu babju zedu, nye ridi, zabi, yongzo mamu shirachu. Mi mamu jige, ri zed tobi na, ridi wangdu do tobe, mwenze chigi. Ine nye samba, teni, rengi le nabar ge tobajire samgi. Zhenyigi cili gaywe gawa kedu se tupje nabar gyebchiri. Rize le diyu, sosu zhenyili nabar gyedu zhomi yoshi. Kirangi ridi wangdu dupji zawa nema shi. Ridi kirang wangdu dupata tige zhenjongi kirang wangdu dupji.
0: Chokzum nane tongwe zhenjongdi nipi ji. Cilinki gyube lamte yigdodu gyone. Tomzorun zhondebe minamla lo dewa tang. Zhunan denbe gantan nyam nensik yungkyul tuenjin dungyu taje. Teni nzhurin chokbe lemti shigi, lemgyu tu tengjik rangna kambyu medota banzhong namo kyakrum mbabchuje zhong mendawa si tungkyu yu. Senyang chenggyu shugwe basigla ngebar tu tuji chambushik dung zhogu. Temi na zha tsirwe zinzhong tongmi tu. Mbabchu tsuyengen ruga nila nechui mendawa tegyang. 人你的王位娘们的接触意背背堂流程落旁不穷美天的白龙天困你家都用给了电厂不行的技术不堂司令人追续的拉穷我天啊宁绿堂推荐天金白拉大型的技术播种跟自重天靠我朋友车的催感性引了刚他妈对白宁绿堂天为特领都落个车北民南极心所属于可对道顿起民堂杨南追续的拉穷民抗议入 Belung tie to kumba pyoba te meze nang ge che za che we chenjar shik du kyur nye yi. Yalu zangpe ngwa ki ca gui ta nak sip du. Tekar gelam nye jik gui shung lam gyu ki chuk cha tue shu cha yu. Mela sum ju rin, ma de chung zui dang yun su tekar cha la pupa gyab dar si zung ni. Kin lin di ni sirir kyuwa che. Dün tiên chi mi, yuong pion zhong li zhen na. Lam qin xiang ba xie ba, jian bi shu bi yi.
2: Nie chuo ge du zi. Zeb lin yang zi ne pui bi, mun dun. Ka chuo yang cha bi, ta zi pui li bi ra.
3: Ya mi kin bi, na kong di bu mi ba tang, na kong kak ba, na chu yang si dun ba, guo na. Guyukur, lop tsing yidu, lop tsik tsing jima dukwa soki, ya me ni tsui tun si, gyobu qingpi tang du pip tang. Qingpi tang gi tun zi qingpi lu ni, gyagab ki qingwa la ki yu bi, ya me na tsu ju si xin. Zi xin gi nin ju le ju bi, min ju di, nguan tu gi leng kyo tab lam gi gu ni, min ju na gong gi sawa ge tub la. Min ju gi gyu rim lang, kap ya me gu bi tang, na gong la puk tu mi bi to ni, xio gyun gang ya me ba, ya ne sang tu.
4: Gyun tong ya me ni ri tang, tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu. Gyurim yong la xiebshu yue bie, xiebshu bui chi la, gen lin yu. Kabar ang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum. Sanye, la sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, nye du bu sar bie.

0: ngar jugo sawa ge ya gyurin cha sa kongbu mi du
1: chen da da nga chong ye suan za ran mi chi jugo kongbu ji
0: yin ne ta che ran chi le ye kom xia nga da kha ma che ro

0: Sanyi randa li chengzhi kagak zhulu nye ca su na, nga menga ne tun gu yi.
1: Amji la ga menga ne tun sung men du wa.
0: Ci nye ha ku gu yu, da su gu su ya di ra wa. Su gu ko pa su su ri, na lo jie su na zhi gu ri. Nye san ba, to ge kang pa di ming, rang ge ming gu guo sen bi.
1: Oh, mo ga mo ga am la. Nga kangpo moho, nga kiranta iji dema tangmo chunna jiba.
0: Mingwei. Rangga ci me choa di, so sui chi do yahu jie gyushi. Ongo. Danyue.

0: Rangi, nye kenyi kasukala yugi sati nye ke lincho. Riti, nye nye nye di hoti kebuta, so dar donga shuwa di rechikme.
1: Rang su su nye kudu kundze ime koba shingre. Nye yi ching marasam je balin che bi.
0: Si balin che je kachiga, nga nye kudu balin che ajda leh me da chubri.
1: Nga ke song mendo, je ma nga ra nye nyemdo sowa ge uyo zang, di takchu che gube ne tunruba. Yine, di rangi gyunchi resi ne yung ma re, di sukhang ne tunruba. Nye nye amche chobo juya yu me gish che bi.
0: Tanto mi le she be, na si ju yin si. Rangan su na tingze ki gu dun, nyemdo... Nyimdo nyeo maari, lwa ka nyu.
1: Nye rangda shi tuyung ka ne, ne tuyung diw su chudu chogo samchuk. Kadyu yi nangar gedin rima chen yungdu we.
0: Chigiri, ne lu kyumza xe yin si gwaashba. Chen nge rangga shen chi tige xe wu. Ne lu kyumza kyang xe je suya rishdu.
1: Ne lu kyumza xe bkyun chi ribe.
0: Yin bo chung. Rangga le chu gor xe je mangu digis chi je daga ki yung. Rang yang yi nga da karo chigi yo, namchang ke chigi yo.
1: Karo chigi yo di mi mi si naga namchang chi riba.
0: Rang sib na la nga tukja tiga sito ne, nimdo deo ma shi.
1: Nana, sol na kem chabi na nga.
0: Zhang Xiaoye!
1: Nana!
2: Baba, tu zui le xia, da zhu zi xi. Baba!

0: Mamiwe, jura kambu si zor jo jo. Jure kaba ma limbi, nizu ta chugir sam jwe, jur gosi.
1: Ya chao mara yu shu. Peji kambu zon yang paji mi tis tubji. Acha ran kema shu a, nye paji mi tis o xie ju.
2: Dile nga zu lo jo. Mi ti si gita che, shu la amla cai ga chi na kong gu ya ru wa. Nga lo di gu mi tu.
1: Jo, tan lam san jo.
3: Jo jo jo, sumde chao mara yu. Jo, da cha jo.
4: Kiran dos chua les ola kiran yer seda kuchim chawa da mang lage nga khang song ro chi sung gi
5: zungme che ma chen che ba ge ji ji ning me ning me che
3: a si ra de yum do gu de ha chou shi am mi ge ru wa nga ro gu de ji ba
6: nga chu do che mo go nga de da che de bu ge am ji ga su do de yi
3: ran ge chang ma chu do che gu gi
6: pa la La, kiraan di, ngam cha mana
3: a... Yo, yo, yo.
6: Ma shi.
3: Rokbo chi shi, rokbo chi ka yo.
6: Mo.
3: Yo, yo.
6: Yo ba yo
3: ma, chen
6: nge lam sa le yo. Ma, ma chukwin da.
3: Yo shi.
6: Ma shi, kiraan kwa yu. A le, yo nga. Ba la, ken nang ma shi. Si da, kwa to de a. O, di ka la, shi men nian ce ri si chi dong a. Am jie ke ching ma su do a.
7: Ma shi, ma shi, ma shi. 面具大大的爱与生命 哦, 让对的, 你也找到你的电影, 对的, 心里面这整个作为你的地, 那对于那大大, 记不记得人家? 哦, 都是嘛你也得对, 哦, 这个, 丁文教育, 愿望教育, 是不是那个? 啊, 对那个, 对那, 要做做前面呢, 能做到呀, 都是查出去, 让对的, 记不得人家?
6: 你也得我, 你也得我,

0: Nana, tarang chenpa chabrila, hini kuku yoshi. Baba, tantungu ne shibshin nahi. Nga tinjen nane ranga me yachi kuwa mashi. Tengdo me nga nala, midi da nyimdo zumdu ra soga chi. Nana, tari ranga babay chochi la.
1: Zibala, kirang judo mebe ne povna mashi. Amji tudol su me choje, yangya da jay chaka shio sikmindugwe, char te ri. Kiran susu rangu ma tumne mahari.
0: Babe shebdegil rangge ichi ma jaya gharse a, inji ame choje udugwe, riba. Kesi kunige nga lungge gesu na rangge sine nga ichi udugwe.
1: So choje ma jay mahari. Kiran suyogum ma tu na kaka na. Suyogum tu na dos ka shu da. Ame galay kaku shira yo ri. Mo la le dato nang kushubo. Di gan tando kiran gyo.
0: Ranga ame gudu nga dado che song. Ranga ame gale yo res, nga gale yo marwe a. Ranga du gyu nalama de zan singa ba shi. Poma di yi na, yin chi ngani kaka chiro jina seng me zho.
1: Ama, au zheng la men gara kanda nga pep zhe.
2: Nye rang se xe gyo bi mo. Ranga ranga babu neng xin, yi chi me be a.
1: Mahri, ye chi ma ching ne tui mahri. Di, au zheng la ge nga kawa gyum ne song, nye ne tui di yam san bish du seng bi. Da xe chi ga xin je, nye zhu nga mi tian da si du, gyang kan du chik du, nye tian na di gyun de kyun na ri mi du.
2: Ya, da xe rip de yu. Nga nang da do mi du, yao xe tui da. Ri, nga nye jia liang mang da qu jie, nui shu qian bu du, long lan de bu du, zhen bing ye di zhe qia di, nga sim gu qie bu zam ri, di yun de jima ri bia.
1: Ama, am rang ge mi da yang da rin zi jie wu si gu du, tang da ba lang nang da de ji du da.
2: Di guo ma xin di yong du ge, nga rang ba ba ka la song du.
1: Ji, nian duan ka ri yun ne, yu ge ma du da, di guang lu ka ka xin si du, zhi ge ri, nian ka ka xia li gyab gyab jie wu si du a, tang da yang ka ka qing men si. Kari yin ne sep sok rup, yin yin amdang kari jin du du nga xue da.
2: Nga kha kye tshin du mi du, kong si mi jie do xian ni yong du ge, rang da rang ba bai di qi bing xin si, da rang shang han lo yu da. Nga an ten si ma xin.
1: Yung a, yung a, nye qin jo. Jie ma ne jie. Nye amrang tuan dar chudu hyun che mo yung, amrang a zhuwa tindar nyingu tu san na, kar chen du yun e chi.

0: nga zui bab ran la ta yo mar sung bu shi. Yi ne nga zui pui be. Bab ran tu da nyi nyi su yu. Pa yu li de be ju jo dun zui. Lo di gen na chu do chi nye du ge.
1: Gong zui guo xie xie xie xie guo xie.

0: Jimane ngade takje chiga chim ho du ga. Rang ge tuo nu shu qian bu yao shi. Dao a me zhong ra ba ba kan le zhe. Teng duo guo men ye dong zhe hu shi. Jie zang ran le ngui shi ke leng ma shu ba. Nie nga de la bo di ge rang zhe wo. Nie che nyua le guo men xi ping a bie qian yang zhe ge zhe.
1: Am ran pie zhu duo, nga guo yan du.

0: ཁྱི Mango go tong xue jia dan sui song di dang nian, zang tang xian kan song xue xia ge ka sa, se ju la da xi ba dang. Na sa xian kan jie ke pian ka sa da, Mango go tong xue nga di nga ni duan chou xi ya. Xian kan li ni te ge he ge la ka sa Mango go tong xue duan duan duan duan chou xi ya. Yong yong jie zong tang kue, zong che jie duan duan ge, rang shong yong jie ka sa zhe kong sa jok de, Mango go tong xue nian jie ye ji dang nian, xian kan jie xian ni lak sa dang yu ji sa ba ji. Xian kan mang shou yong jie ra gong di dang wa nian, rang yong jie.
1: ཁྱི
2: ཁྱི་སེ་ཁྱི་རོ་ཉེ་རང་ཤོ་ཡོང་ཅ་ལུས་ཅན་ཅན་སོ་ག་ཅིག་པ་དང་མ་རེ་ཅ་སོ་ཅན་ལུས་ཅན་ཅན་སོ་ག་ཅོ་བེ་ནམ་ཅ་མང་པོ་ཏུ་ཅེ་དང་ཅན་ཁོ་སང་པ་ཤི་ངོ་ཐིན་ཐིན་གེ་པོ་རི་ཐང་དང་ཇ་མ་ཅེ་བ་དང་ལ་ཁ་ཅ་སང་ཅན་པ་དེ་ཡེན་དང་ཇ་པོ་ཅ་ཅེ་དང་ཁ་རེན་སོ་མ་རེ་ཅ་སོ་ཅན་ལུས་ཅན་ནམ་ཅ་རིན་པིན་གོ་སང་པ་ sambao na yang, rakha nipo korang tan tenpar dren dren trupo xie. Dren to la yi zin thamir rakha la, ni darali ko thoni jirka tapa tan. Dren me la, ngari rakha ke pargo huta xie chan, ngarwaan dren me da chate, thara sam darali ko thoni yi zin rakha nambar jayu pari. Yi zi gang zi po lo rakha ki rama yun ten jie, dren dar tangpo ten trupo xie son, nga cho rakha ngune xie na, da ting jen dren dana le cha ya po ndon tao son. Rindar jima chadri ya boshi jingi chi song pari. Ngo tin tin che che je sa di mo chi wi che zir ngang. Nga zhu che zu je bar. Che chen rindar ngu zung gu zang la sa tang nin chi yi zi, lu ka, chan du, yong te to li kong, lo su qiao kong jie, rin yu ri ka din jie, rindar wa jia tang jimi jie, rin rin zam ni. Jie ba tang pa mi jie, jir zan nang zang, rin gu zu. Ngu zu bi da tang wa tang de, rindar wa zu. Zala yu ge ngam ni lao xiang dan ju xie pa tang. Saban toka jien zhen re, li zir pa cho, gan ngar chi de si ni, ni xiu yu gen deng de xiu ro. Che jen nam zhang jie ni chen timu raka ge zhe ma. Tan fan jia ye, cham gara qi mu tab xiong. So long man dong a do zong xie jin du. Da gara, che jen zhen de si ni, ta dan na ci bi riwa yu ji song pa ri. Yer bu jia zi tang, ge rim so, ri ba zhen gu zong. Yerbu jat zin zin sara, saka tang zhongqi khani yungwe, zin darwa nyesha zachi ki, buri ji, zabzhu jyongdi. Yerbu jat zi ji namchang na xuyo, zin dar gocham di xin. Di gu bu jir so, samlo yao cabu tong guchi yu pari. Geram zin dar yang, ha jang ki qin carbu yu, saka tang zhongqi ngay yin, zin dar wi. Zi sun, do karna ni la yi ni. Lu zhu tang, din xiu zin gu zang. Yerbu jat zi namchang ji, Chiang dung thima rakha ki, thima, cha zang ki. Yerbu jatze na xupa yin. Nga zhu, rin kur ni ki, ka ti nyong pun tu chi song pa ri. Nya chan rin sara, jia jia zhu chi ri chi tang, jia jia zhu chi ri ji, jia jia dan chi tung zhu chi ji, rin dar rin mu xin ni ngu zang. Rin dar wa cu, xiu ci, rin ti ri ri, rin mu wi ga si tau yo. Nya chan nam chan ji, yi zi, thima rakha ki, thima, ci ri san zhu ji. Sam na, ngang cha to zang xio. Di ngā nām jīn rīn dār jī āng tāmbō tham nyō yō, tā rī jīn rīn dār chū pōntū jī sōng bā rī. Gāp dī mī rī jī sū jī lī zā nām chāng yīn bī, bāng hāng nyōm jū rīn dār chū jā tō bō yō. Rīn dār dī yāng, mēn sāng yōn dī hūr tā xī nī, lī dāp xī gu jī yō. Chēr bī, rīn lām dā. Rīn dār xiong kī, rī kā māng bō xiong hā tā. Rīn dār wā chō, nām yāng, lū tōng mī xī bī lī zār wī nī tāw lā gān jī gā sī tāw yō. Tā rā, lā xī rī kā kī. Jie bì mì zhù jì tàng, mì jì yì àng tàng bù lang bà tàng. Qiàn dù rikà gì bà mì jì, mì zhù jì yì àng tàng bù lang bà. Zhòng dà jì zì rikà gì bà mì jì, mì jì yì àng tàng bù lang bà jì yìn bà rì. Panglong nyam jun jantar jie la zin thima rakha ki rama do jie jantar jie, ha jang ki kapo xiong. Jantar tu cha li zhi xiong song, ta tin jie jantar chi ta, nga zo dawa ji ki ye me, yong tar xie pa yin xie song pa re. Panglong nyam jun jantar jie, yi zin thima rakha ki rama, din zin yang ji jie. Cang ma ha jang ki nyong bong du, nga zo pen ci, gul jia xie ni, pa yi ji chi ta, zi zi zong li xie jin xie song pa re. Rang Jong Jong Jie, Li Zheng Zheng Cao, Gao Jiji Ba Tang, Meri Ji Su Jie, Li Zheng Zheng Cao, Gao Zhu Bi, Lan Chu Polo Tang, Ping Pang Polo, Xia Zhu Polo So, Polo Ru Jie, Zheng Dere, Chu Po Xie De, San Tu, Li Zheng Bi, Niam Zang, Gang Li Ngombar Xie Yu Ba De.
0: Meng Ngari, Lan Chu Polo, Pei Mei Cao Chung Kien, Jin Jin Na, La Si Tumi Rekha Tang, Kiang Do, Tumi Rekha Wara, Zheng Dere, Chu Po Xie Ba Tang, Tu Min Zheng Dere Na, Kiang Do, Tumi Rekha. Do zhang, nye xe zha ki dang kyu ting che tong nye la si yu timu zhe ka li nabar jawa dang. Zhen ting nye bing na la si yu timu zhe ka ki do zhang kyu ruk dang jie che tong nye kyang do timu zhe ka pang ni tawa si. Ta min zhen do na la si yu timu zhe ka ki rang ni yu si ting bing. Ta ra do zhang, zho kyu zhe yu dang nga di nga ge tong nye kyang do timu zhe ka li nabar jawa si. La si yu timu zhe ka ki zhe me zhang yun che. Di ling ki zhen do na zhom zhe zang po top xiong. Zhen yang ha tiang chung pun du bie, nga zho rong mendang wei kiang mang po yobo xi xiong. Sang ni jie tamin zhen de na, rang ni yu sin dian zhen yi song ba xi. Ping pang bo lin zhen de na, zhen yu ba zui, zan ni gang yu dian ba xi. Yung tie tu li kong timu zhe ka ge zhen men, chen chuo xio yi, la si timu zhe ka dan, lo su kong du jie timu zhe ka dan, zhen de xi xian. De zhang jie dan ni jie tong ni, pang yu ba xi. Yung tie tu li kong timu zhe ka ge zhen men, chen chuo xio jie, da li lo pang bo xiong. Zhendan de jing na, mangbo xiongyong mi bie, nyamnyong de zami. Zhendan xie gan za zhu ang tangbo dan, zhendan ang nyi bang yin bie, zhugong mangbo, ngu xie xiong xie suan ba xie. Lu zan zhen su jie xia zhu, bo li nyam si cu bin zhendan tang nga ba dian go zu ba dan, tu mo zhe ka ka ke, zhendan chu po xie ba xie. Zhen ji to, zhen yu ba cao, rang ni ye ge, za zhu duen ni, san tu li zai bie, nyam zang kan le ngu bar xie ba xie. Na qiu tu mo zhe ka ke zhe ma, chen ju yin jie. Tari ngā yōngyōng jē lī zhāng zhēng zō lā yōng tēng tōma tēng bē, ngā zā tō zā xē shōng, zhēng dōr ngō zā xē kāp. Sēn nā lā pāng nē tū jē jē zhōng tā chēm jē tāng, nā jē lī zā bā zhē, sāng bē nyāng jē tāng nā jē nyāng zāng kā lā ngā bā xā jīng yī sō bā xī.
3: Bā rā shōng yōng jē bē lī zhāng zīng zhēng nē tēng kōng yē rēng lā tē xē nāng zhāng xī bā nē, mēn zhē xē gui zhē xīng bē ngē nē. Xie zi jian nē jiāng nī bā rā, zhā jiāng xīng jīng zhēng nē māng pē tā kī zō bē, nā jē tāng lā sā sū zhē. Zomjie dewa dan dake xie de, zhejian dan bie yung jie kade bie xio ting xio lang su le di ne. Rizou gawa dan nyang ji bie di ren ni nyang ti xia jie le zhe zang zheng ba xi.
2: Zhe jiang xin qi ji ren ni dan yu gu li gu, gang zeng ba dan, lao qian ji ri qin ke ba, ren ni song zhong xiang ju ba, qi li ri zi le sar zang ke ji li zhe bi, da xiang cao ba bo xiang tang tang jiru wa ri. Li ji jian ta tar dan, li ni na che jing gu ngam qir so ji qi din xie gu na, le zha dan yi ki jie. Zai tang ki lakar tang su ji jin gu, mang su di chi ji nang ge, san tu ri ni ji, da ta ngong par xie pa ri. Da ju ra wi ri ni yu gu ji zha kar tang, sa jia ni ji ri zi li tong pa tang, yu di ki mang su nyam tarab ni, ri ni nyam kar tang, bi ri xie xin, la ji ji jin zi pa tang, ki sara zhong pa so tang, jin zhu men zhu xi di, sar zang ji ji cha tang bu, mang bu so yu pa ri. Zhe jiang ki ri ni mang pi da jiang cao bi kong ma, zhang qian wu ye, bu qi le yang, ju mi yin rong. Yang zhu ha jiang po song cao bong du ji song pa ri. Zhe jiang xin qin, ri ni mang pun, da jiang cao bi kong ma, chen bo ye. Ni ni na, bo ji, ju mi rong yang ji ji cha mang bu de ra tao xiong. Tong ni sar pa jie, ji dar ji ni, ji zi sar zang xia jing xi song pa ri. So nyam tong pa tang, chu jia qi wi mang su xi gu ni. Do ni bi, yi cha kang pa ra, da jiang cao bi, zang ji de wi, ji jiang er wi qi ra tang yu pa ri. Jiong yi cha kang na, da jiang cao bi. Da gara, nya tsa xie bie lu ji jie zhe talo xie de, rang jiong ji ting zhe bie lu ji ri ni ji, den zon cura xie ni, yi tsa nang ge, zhe lang to, ri zhe le, sar zang xia zhe, zhe cha so yu pa ri. Zhe jiang xin qi, ri ni mang ping, da jiong cao bie kong ma, chen hui yin ge, nga zo yi tsa cen bie ngu ni xie na, ni xie na, ge zhe de ni, to gu xie pa de da nya tsa xie de, nga zo yi tsa ji, ni tang de wei, po song cao pa yong a xia jing xie song pa ri. Da jiong cao bie, mei zhu gong ka zong de, mang chu ji, ngu mei xia xia ri ni ji jeng zeng pa tang, mang cao wo le, nyong a bi li xie xin. Ju mei mang le, zhan ju jiang xie pa ri. Jer ku den bi, zhan nye tang zho de. Mang le yang si ji rui, zhe jiang tang bo jiong mang cao ji, sam ta ngay wei, nye re chen yu pa ri. Zhe jiang xin qi ji, ri ni mang ping, da jiong cao bie kong meng, jing yin ji. Da jiang mang cao, མང་ཅི་རི་ཚ་སར་པ་ཅི་ཡོ་ཅི་ཡོ་ང་ཚོ་གང་ཁོ་གི་སར་ཅིན་དེ་ཐོ་ཡེ་ཚུ་པ་ནི་ཡེ་ནི་མང་མང་ཅི་དེ་ཙམ་ཆུ་སར་ཙང་

Lori penda gubani. Pojang potalara kukar suwe tuyi. Zegu cha yebutu, tuyirib jubdunbani otupe, longsumgel haqzam yusi. Pojang potalara kukar suwe tuyi lori komisuwe shigla gyursi. Lori penda gubi tse nishu nyi nyi ni lhebab tuyajin yinbi. Tini sanje miyudu chuyenbi. Su shigi kangbara sagara yaba chungyuna. Tee kimdu shiusu suyawara cha. Gubdiri lhase charshu ki tunju jimata yinbata. Gungi changye si miyabi. Gunga malip kong leta chamo dinda shig rupyu di damga yakshu shigi. Pochang potalara kukar suwe tujun na Yeyong sachakhani pepe yugorwa tang Tanglang ba tishu nungiyo Mitu kukar ki gyujara hang sang dochi Kukar ki gyuzo sakar yinme Kyangyo la jirshu tang jamsha tuanji Chile mini, Sagarna, Chimakarata, Jinso Nungiku. Manzo Gitendo, Rangdonga, Kimni. Omata, Chimakara, Jengzi. Kaji Shagamso, Kiryongne, Sagarta Nyamdu Sele. Pojani, Hongdu Kurzu, Chumbarchi. Gyuji TV Yuebe, 향기 빠빠 슈라부 메라 독에 토도 규디 나라 치심 튜어치 대친나 수균기 재고테레 향암 소양 세리신치 수균기 고가르 수단디 포장 보달라로 송급 제비 누구 침부터 포장 보달래 Kozeela, mi gyata nishu tsam yuebe, gogar suyogenwa suyogam nemu teshi yu. Gogar suyogen tsangmara, ziongdara yun zingbu zhoyo kugi yu. Takba tengenti, lo kewe mi shik yingu. Kangisna, legi gudandi, penzun takba jirgi zhe yuebe su. Tengi tu na, kukar suyogen tu, tewe denja xe la nyinga meba xik che chua jang. Kwanzu ngermu xin suyogun ki kukar suyogen na ni ana urzu che ba le. De koru so, tingrib ki di jie ju ki me. Takbe ne nyi na, lue jengi chi tu du yu la, suyogun ki te sim jang du yu. Sogoyi cho topchimu dil kukar suyawar ninju yeme kurgi yueji. Ngechir kabutang. Marbo. Serbo. Naguchi yagi kurimshin suyji yueji.

ta chiu su gu lam chu de chi ne le ngone gi bu shi tu to ti ge ge kang be ti la phu ni ta ya ge nu bi be sa chi ta ng zi lam chu de ji ge to ne yin na xiao lu su shu gu wo de ba la

shōgēn rūkyū tēnī. Tīrū tsōshīnbē sōkjā tsōlā, tsāng gō ngēgī zēnyū shīkshī. Tīmī nūn rū jīk shō nā, ngēngē nē sū yōng sī. Tīw chū tē, chū jūn chāk bū lōng tū kāchō yōng sū pō. Chū jūn zā chāk shū tē rū. Chū lā tāng sēmā pū bē, tā tū nyā rī tōng jū yū. Yidu onwe chukaru. Yara pangne chungdi rir che dyni. Chukyun za chaksane sulu kakhan ngupchirje. Saba tukutu chowwe nyokchun nyatsu. Dindre kaje kursu chesin yu. Konzoni nrichu dukidu yuebe chuchang mwen nangi nyari mikse shikdi. Nyan lingbu katam tang, lingbu kalu chori. Nyokchun nyasyebani sanay tige minnamgi bedan shikyi. 콘즈 미사지기 초소 육신 유대 근저 제발 참배 초동 식사를 중도 신유 미산지 규규 코드 점수기 행배 추슌테니 디주 출라 식당 대여진 역주냐면 카치르 권니 리뷰 코기 추슌테 겐주 주로 같이 제절 교치 Tanda, nyakchū nyan namna, lariyan nyinga sabari chayshin yu. Tingri te, go chū nandu singne, busin pūbe shimse tūbashik tsūgi yu. Mashi tingri ki namba nāgi chūsu tang jawar diki me na, chūkyun za chakpuru yene me chakpan. Tile tokde chū nāngdu zūgyū tēzōng mēba ma sē dējā kūkbū ngō sū yār tēng tū. Chū māng chū wā rāng rāng tāpla tēnē chāng ngō sū lēp sī nā. Chū chū tē jīgbūr lū yu. Chū tā chēnbē nāng lā, chū chū gī rō gyūr shū wā tē Sui kho tupa. Alen shing jorwa tang. Na shun jiu po shik tang. Rongda shik kuen jamla lip. Kunye ki shuarer dene jiu ru ki tsur nyewar jar yung yu bu yu che. Jiu ru ki nying top chijir pewe na. Kachir korwe njolam ti nina. Samyulay diyaba shigla. Ko khabdubki tabzoy jina tsuyubri. Diw poshun namgi diw chu chi chinni. Nebub tose pu diw tang njawa chijir dungi yu. Tanda bangtu dama thakbe diw chu te pote na xun xian te la la xiong.

Nyokchu nyadu tsui kyang, tatung lo chu cha la ki de sun yu tse, ta sui mi che ka zang lun bè, nyan chen bu shik tu kyu tu. Wende, te ngun chu cha kye ni, ki ngen ta ta do de, de la ngang sun yu te ri. Shenyang na sim ne. Dum zi shik ki, nga sani kun zoro, njam chu shor si yu. Tom zi shik, na tse chu, yar ni le se jing. Kola rang du se se si di, xim se en zeta me ba kodion che yue jing. Mingshan ri ju te, lunup cho su kyab tang. Tema si, tomcha so se xe yun che xue tang, changbur mang xue ki ri ju jing yin me. Huen kyang diru cua jing ken, tomcha kuna mi. Dike tu mo ma yin be, se yib le. Nakze ki dukzub la seti che la. Kange la metra pa am. Gensara chagrin zeba so yu te. Yoce nambar ge di. Rizho ki zeru sun che. Migdun ki yoce nyam chung si. Yundo ki khenpa si yu. Kandar ne dir, ngozar chiwe dimu mangbo shing hege yuebe. Ngancui dimju di gomu, ne di ne, ngozu gyu. Chakzer chenpo ti, nagri kyun yung lembar che la. Tiwe, ama che din toma yinbe, komun simgyang, lomi dewar su. Komun takor ki chogu, sebo meku na. Xianxi ge dilian de yue bei nawa qia.

somje se su den xin bi ka ta ti gang wo ki xin gang bu ti da le ka de ju tup ji yang ni bo jun na ce tu qiao gu cu xi ta long bo jun cep qian bu ha yu tian se bo tu zai mi som duo yan qi zhe de sa jia le som xin mang bu qiao bi yue me wen jiang teng ki tong wa xi ka sa kang tu xin gang bu ye wa tong ju yu 今月的年月开工地了，年个三百星拆新月。

0: ara thagrap tu nyu rang xiang bi di ngune na le be so na che chu
1: sha tan da sha na ni su yo ma shwe
0: kim san di me pcha su kha ga gi zhu lu ni sa yu lo mang che mo rang che bi nga yi jie che che pomo ni bo su gu che bi ta xi ne sim de che wa ke mi du ni xin gu yu zhang ge nga sam xi xi da si ne da ka gu che bi ting wu ni
1: 那个内水的金杯我一旁自动的那我当有马人之前的人跟我打了没打他呢唱不了生不与给的你这马是金家是也的没是你也开车去是吧嗯大哥的金家是的开车不是他的去这
0: Nyetun dasangma takju shesa, nyenuob sangma kusub chinyi. Nyemi zide, pokdu chumbi simdi kieche. Rana gabu cheni. Rana nimbu, nga kiechenbu inbi kimzanshi chungi. Rangatudunga kukub shenri yungurubi.

0: Shibu dindele, da su yo nye yo re.
1: Onshi, dinde nge nga beke le re.
2: Nye chingu, nye chingu.
1: Nga le ro sita, le ro sita.
2: Yogo yudo.
3: Kamsa, kenange nga nga beke.
2: Ran kare? Ran?
0: Achara, kye chingu mo kibda. Uyi no ge chene yungma re.
2: Acha, kachi eso. Kye chen mo su? Kien zu suwa a lam san yi. Ran kar chi wu yu a?
0: Zidong qi wu yi, nye zhig bu zhig bu yu. Acha, nye qi du san wa qi a. Qian nga zhu yin da. San wa qi a, zhu yin.

0: ngani ge changma xie ya ma chu. Ngani yang jia zhi jie, yu chang shi bu.
1: Sha sa zhi xi, na da zhi xi. Zhang ge yu de qi wo xi. Zhang ge ke dui nian yu de qi ka ri yin de. Ka ri yin de.
2: Lei da, ngani ka che sa xi. Zhang ge ni ge chi sta su bu xi. Ngani pan, zhuo ka ge xiao ma xi.

0: ngi sa sa cha to ya shi nie che na to da ka ru ne nga xie wo ji shi ba
1: ni zhe kin zhe li zhe you shi ngi cai ge ji ma shi bie
0: nga zhe gong si cong du suo ga qin qi zhu qin jiao ra
1: 我拿了哪里去的用什么他能拿通知难以查到这一层不行哼永安你这全归看的图嗯嗯要么你也说话永安你这群这送卡的图图嗯永安卡在说
0: 金童，让你这全国捆绑那么的，有个团队多。
1: 这是，有所，常主席。

0: Kushalila, kirangi mahu besa da kati pikche.
1: Dos kuda, pechen langa lo yori.
0: Les.
1: Wei, Xintong, kapayo a, kioshita, nga se yebsa. Wei. Xintong, jeshe da.
0: Tsungma sa, nga yong, yong tong su.
1: Kari na. Su de men du ge.
2: Ya men na, ni lam sa da ga yo.
0: Yao na. Nga tan de shang ge na ma yong tu mu su.
1: Ra ge ma sem si ge yo ma ba.
0: Sem ti me. Ni su dos las. Ngi ni ge che, ni ji che tu ye mi du.
3: Jian guo la.
0: Kushalila, ngajing ni zhe qiu qie. Kushalila, ma tu su dou shi zhe shuo. Ni su di ta qiu qie sa su ne, ni zha le xie xuo.

0: xin tong ra kar tse yu. Chila chunju di dhe. Chunju di dhe kar shi.
1: Amla, pa lo tish, nga sgu nye su na. Nga kye tse me, pa lo tish, lo tish je, lo tish, nga sim na. Pa lo tish.
0: Chena, chim ma chap chila, nga zlo shu.
1: Liss.

Mare, Xinhong, nye rang la sik ma sa ro sik gu yo re. Nga ra sim lim tu ma su. Nga nye gyo cha gyo ma re, shwa. Nga nye gyo wa di rim xin pe ge dang gu re. Re, a yam nye du si, nye rang yu gol chi gu. Nye nga nye ma do, mi xin da me be sa chi chi li chi gu. Rang kwa chung de do, shu da. Nga cha nye, lun jun da, bar si li xin chig re. Kanda rang chung de yu na, nga nye kwa chi ne chig re. Yong hui.